0: ene nipa bebere wa abanone a entunhyem wo manko embassy ankwa jevisa wo obirum na kwa jevisa ne yetutu bi ne edibi hwa ensema sisi o ne edibi ahyehye bi mu na bi chese na ubeko bebi a obeda utimi kokra na yente wonka beye te sei ni na yebusa o na kwasi kwa ya matenka afa ubeko mbeko mbeko na cassette bi onse satam ne yisu PO box na yaye cassette bi ne de asoma fie enti post office ni nbe kwakoyi eyi nbe ba ne sei maami e bia maami amesa uba no wa broche no de enti mohoya mo de kra keke sada no enti abusua ne nyina mo betwa chenku sei na matena ho ne de cassette no achim no mabbo na wabo wedi no achia we no afe ebi kra satam ne etim bobo dollar hye eyi no abobo bia na de ahwase mo nkwasesa kete obi ani age wɔmɔ di ka kwa broche in fact wɔmɔ brɛ ne nyina ayɛ sika asɛm ya yɛ pɛgyapade ama adehye ayɛ nkoa adehye ayɛ kyɛsɛ sika asɛm ɛwɔ amano ne na gyai abroche asɛm wo san bɛfa wo ba akɔ na wo ba ne san kɔ gyaa wo na wo san sɛ wo nkrataa kra de ne yɛ kyɛsɛ wo wu kra ɛne me nyai park mama broche fo na frɛ wo ɛnneɛma ahodo bi a yɛde yɛ wɔmɔ na ebinum ko Italy omo every August bi omo ba Ghana ko don trosi ni e shepo cars ni e shepo nyoma enimu ohaw abrochira sitna enna form ni nyina e sika ya ye pe japade ade share maka kwantium inti miti adwum na nam se dabi we bia na usukra untu kwan wo Ghana ha nanso watu kwan free wo jurisdiction chese wo region aba your friend say another region is here ah e sikasam enti no aba tete no na yenuanom a efri srem na omukọ noboa satam ne ekọ form free atifi mantifi do ne e do oma ba south ha no ma cheso enoboa na omu ye bi ni nyira e den e sikasam afebeso om so benya bibi kakra na oma sa dia ko eh wiase wo sikasem die sika betimi amoye be se ebi anwom no onhye da ntie mu asem ni ye wode sa setie ni ye
1: hey yeah work and happiness
2: adwuma ne anigie
3: ah

Oh, sika sem ti minim. Ebe ti sika sem ti on. Ebe ma adie bia ni ukwa se. Ana adie bia wose ni pakro bi di kwem efri temahabo. Sika sem ti bonzo obi di kakrato. So ne kosom ofisa no asan. Sika sem ti na nipa ne di atwam. Sika sem ti adie bia ni ukwa se police ni ye. Won se wama ho kwan sika sem ti. Na nse ya sika sem ti se hu se. Yezi police ni bi de etu akogina mobile money vendor so. Sika sem ti o. Wakoji. Sika semti ya maame no mu edwom eton nyoma a enye omo de kala efra enwo ya ka akyerom sika semti enim de ntia omo ye saade no sika semti menim se enye sika se ya bro nti dia sika semti edie nti na dadada nkrofo pemita o pemita na unya bi ECG nkrofo abra pemita yise uwurewure ma na obra sika semti ne binu maji bi egumbotom sika semti. Is a Ghana disinformation is information. Why we are near Doka Kujina, baby. But Sikasi Munti, a cosso ya titi be a hubi. Sikasi Munti. Sikasi Munti, I dear no cosso be sign, no a sign. Sikasi Munti, no ajika Craig Grumbutum. Sikasi Munti, I dear no, a no cosso or back date, no, oh, or what terms, ne, techniques will bet me their back date, I dear no, Sikasi Munti. Sikasi Munti, Udrabo so canny baby. Enkrofo to ade na fe invoicing under invoicing na enkrofo ye sikasem ti onso pe bia gunubotom sikasem ti obi bia ne store na wafo obi so obi ne ne nya adwuma no okoto bola na to aguru sikasem ti na wawia wia bia gum because onso person okoto no nya na ho sikasem ti sikasem ti ye de na kwa kwotena onso onko no kwa passport no sikasem ti na obu enkrofo na sikasem ti opekakra de agunubotom sikasem ti sikasem ti. Enti se me tijum we no se de nwom no ebo no am se no no no no no akosi abwaje sikasem tie nsan tie nwom no